0: Wakunata, warmita, wakunata. Kajupi, ripi, kampu, bikakpi, chagra, bikakpi. Imata, rurakukpi, punzanta, pusak, yuska. Makiwa, manta, isas, pasina, purik, yuska. Kamsa, bikakpi, kuyak, Dios. Wabakuna, kajupi. Peligro, yankuna, pisikukpi. Wanyuna, yana, rikukpi. Kami, chanik, Dios. Kami, uksak, Dios. Kapag sigra bibinyo ka chikta chani pangi chay man sabi kay pikanti kuyak tay chabito pagi mas na kay tuta kamuakuna tananakuska kay karpa magyayito kriti tambien kay radio el buen sembrador tawiyaspa chika chika jakta kunapi paikuna manyaku kakuna kamangyaw pangmangkuchiku kakuna sa Dios.
1: Dale las gracias.
0: Kan
1: gracias.
0: Misericordia ta chari Dios kaskata. Kan tu kuipi pusa Dios kaskata. Humilde. Y mata mana intindik sina luna kuna. Nyau pa punsa kuna, nyau pa tipu kuna. Kan apunsa Jesucristo ta panalik si pacha kuna pika.